0: sauraro assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saduwa da ku a wani sabon shirin na Gafili ga bai doki na musamman na wannan rana ta Juma'a da mai kasancewa da ƴan siyasa da suka fito daga bangarori daban-daban inda a wannan rana muke bakuncin Comrade Adama Black Rakasara inda makon da ya gabata da mun kasance da shi musamman da Yusuf Kwari Zamiya kan al'amuran siyasa na ƙasa da Kano da kuma bangaren gonin sa wato arewacin Kano da DSP Santa Barojo Brinkey wakilci wasa da tijawan nan ƙasa a wannan rana dai a tattauna saman mai labarai dai kuma Rakasara din yayi shimfiɗa musamman kabin da shafi cewa bai da shugaban ƙasa ya gabatar na bikin cikar Najeriya shekaru 66 samun ƴancin kai daga bisani kuma ya sako siyasar Kano da kuma yankin arewacin Kano da fatan zamu sauro lafiya
1: ta'awuzu billahi samiul alim minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تندا كذا بي مفردا ناشنال لابل تدام منا مرابا دونا ساكمكم وانا ايكي دا aka dora mana na kungiyar A4A Arewapo Asuwaju wanda muka dauki ragama na shiga loko da sako muka dauki alƙawari ba za mu bar mayaudara su ci gaba da yi wa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu yaudara da ƙarya ba ba za mu bar mutanen da suka samu dama ba su taimaki al'umma ba sun samu dama sun siye dukiyar ƙasar nan wasu da yawa idan aka je gidajen su an sha zuwa a buɗa a gadalolin kuɗi ba na Najeriya ba tana hunhuna saboda yanda suka ɗebe kuɗin al'ummar ƙasar nan yau ire-iren su su suke da baki wai suke fitowa suna magana akan gwamnatin Tinubu mu kuma masoya APC masoya shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sai mu zara ido wallahi ba za mu bari ba masana tattalin arziki na jajir kani yana fashin baki akan yanayin yanda tattalin arzikin Najeriya yake tafiya gurare da yawa nakan ji yana yaba shugaban kasa sallan da ake dauka wajen bunkasa tattalin arziki yau a jihar Kano in kana maganan mutane da suke fashin baki akan harkar tattalin arziki zaka mutane ne waɗanda ba sa wuce irin su Dr. Kani kullun mutane kawai su kullun so suke su fadi matsala ba sa fadan gyara abin da yasa na kawo misali da Dr. Kani shi yakan yi kokari ko da zai ce guri kaza akwai matsalar kaza akan harkar tattalin arziki tunda fil din sa ne zai ce guri kaza da kaza da kaza shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buga masa stampi na yabawa da ganin kokarin da yake wajen bunkasa tattalin arzikin kasar nan shi har mu dai baya daukan jinka duk da shine shugaba tilas fa kowa wanda yake da ruwa da tsaki ko da ba a tsarin gwamnati kake ba dole sai ka bada gudunmuwa wajen bunkasa tattalin arzikin Najeriya in ka dauki irin buwa ka dauki irin su Dangote ka dauki irin su Odutola ka dauki ire-iren manya-manyan attajirai da suke sarrafa dukiya suke sarrafa kuɗi suke harkar kaza tile su ma su zo su dafa su taimaka wajen ganin cewa kasar mu ta bunƙasa kasar mu ta yi abin da ya kamata amma magana ta Allah shugaban kasa yana da confidence me yasa zaka ji ana magana cewa wai subsidy ka ta wajen musu kane yana magana wani a dawo kai da subsidy dawo da subsidy kamar yanda masana suke faɗa mu ba san sanin tattalin arziki ba shi sa an zabi misali muke cewa wane ya ce kaza wane ya ce kaza suna magana cewa yanzu in aka ce za a dawo da irin wannan to da bankwalo za a yi abubuwan da ake kokarin saitawa da yanda ake so a dora al'amura za su lalace za su yi a baya
2: cewa saita ake kuma al'ummar kasa
1: aiki a jiki ne jin da aka yi a baya lokacin da talaka duk duniya in ka je Saudi Arabia ka je irin su Egypt irin kasashen ni da na samu daman na je za ka wallahi abinci ba matsalar su ba ne ba wai talaka ne ba su da shi ba amma abincinsu da yake ya zama da sauki zaka ji talaka bai fiye harigido ko ya damu saboda kudin sa dan kadan yana iya bashi dama ya sai abinci wannan ta sa lokacin da abinci tashin goran zabi a Najeriya ba a zuwa a yabawa Bola Ahmed Tinubu akan wannan kokarin da yake shi sa mu ko muke fito da kokarin sai da buhun shinkafa ya kai naira 100,000 da wani abu tamu ta gida ta gidan da aka dauki makudan kudaden ƴan kasa aka ba wasu manyan kamfanin nikan shinkafa don su sarrafa shinkafa ta zama da sauki amma a wannan lokacin sai da shinkafa ta gagari talakan amma an wayi gari yau shinkafa da ake sayar da ita 100,000 da 200,000 wanda ni na siye ta ba a magana Thailand kudinta ya haura ma da yawa amma yau an wayi gari ta gidan ma za ka ba a fiye damuwa da Thailand kake sa kudinka 50,000 da wani abu 60,000 ka sai Thailand wacce ta ninka kudin a baya har da kare ita shinkafar mu ta gida kuma ake siyanta 100,000 da wani abu yanzu kuma ake siyanta akan naira 52,000 53,000 me tsada ita ce 56,000 wannan kada
3: kadai ya isa saboda zaka je kai leburanci ka sha wahala kai burkilanci abinda ake biyan sa kwata kwata in yayi aikin yini ya tashi baya wuce naira 700,000 naira 800,000 lebura.

0: masu kosai a cikin garin Bebeji, masu awara, masu gyada, mai fura ga sunan ga mai abinci ma muna cewa ta wuta gyara rin fatta saboda abincin ma yake kadan sai yayin al'umma da ake tara.
1: Ina nufin ku ce aiki ya dawo?
0: A aiki ya dawo.
1: To misali a baya in haka ne ba a ci laifin ku bane in ma shi daga taccen shugaban karamar hukumar bai gyara sakatariya ba a ci laifin ku bane tunda ku ne abokan aikin sa?
0: Ai ba ya jin shawara shi ba wannan Isa shine kawai gwani. Shi ba wannan Isa shine kawai gwani shi iya. Amma da za a ji shawara ma da ba zance kai haka ba. Ba dan Allah kawo nan yanayin ba da jami'an masu zuwa kiya ta je ta.
1: To amma misali ba a ci laifin ku bane ko ku ne kuka kasa ku saita shi ko kuma ku yi abin da ya kamata na ganin cewar an tafi kaza al'amuran yadda ya kamata?
0: Ba mu da laifi har a gurin Allah na tsaya zan yi bayani akan ni Isa Honorable Isa Garba Dirmawa na zauna da shi ne magana da shi ni da shi na kira shi a waya na ba shi shawarwari na shiga duniya ma na gaya duniya saboda idan bai ji magana ta koyar ta duniya ko a gyara ba a samu gyaran ba sai da Allah ya kawo wannan shugaban karamar hukumar Allah ya kawo wannan ikon shi wannan shugaban karamar hukumar ya zo yake wannan gyaran kaga shi ba shawara ba komai ma kawai kansan haka ba ya kace ya tafi kawai je an san zai iya ya san hanya ko ka san hanya ne.
1: To amma misali idan haka ne wannan ayyuka da kuke ganin cewa yanzu sun dauko haske ana ci gaba da gabatar da su ba kwa tunanin kamar binciken da majalisa take yi la'alla kuma a zo a ga misali shi dakataccen shugaban karamar hukumar abin da ake zargi hakan bata tabbata ba kuma idawo ya ci gaba da ayyukansa.
0: Ai wannan ko kanan yayin da binkice shi ya kama shi wannan suke uwa da uba dai kanan san zai binkice shi ya kama shi kanan sa kai ko mata shirata binkice shi inda ta ce ta ji tsoron Allah ta binkice shi ta kama shi da laifi wannan balanta ne majalisa.
1: Kuna ganin cewar binciken majalisar zai yi haske?
0: Mai kyakkyawan zato ai adalai ne mai kyakkyawan zato ai majalisar mu guda 40 masu albarka mai kyakkyawan zato adalai ne kuma sun duba sun gani kuma mun yi namu binkishan a karamar komai kuma takardar mutanen zungoye ya murbuta za mu je mu mika majalisa mu ma aikin binkishan da muka yi.
1: Barin dawo ga shi Honorable Ishaq Sani Rantan a matsayinsa na kansila na mazaɓar Rantan haka zalika shugaban kwamitin ilimi na wannan majalisa ta kansiloli ta karamar hukumar Bebeji da wace ka zo cikin shirin na wannan lokaci?
2: A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Farko na zo da godiya da zan wa jagororinmu masu madafin iko. Zan fara da Abdulmuni Jibrin Kofa saboda a kullun mutum ne shi jajirtacce wanda mutane suke kalubalantarsa. Ni kuma na tabbatar mutum ne na kirki domin ba mazaɓar da bai aiki ba domin ni Ishaqu Sani kansula mai kiltan mazaɓar Rantan. Yanzu haka Rantan da nake gaya maka wutar gidana transformer da take ba ta wuta Abdulmuni Jibrin Kofa ne ikaita Central Primary School ta mazaɓar Rantan tana nan a ajiye idan mutum ya ce baya aiki ya je ya gani tana nan. Sannan kuma akwai block din da iya opposite wannan transformer din yana nan hadai da mun samu iftila'i iska ta dan taba shi amma yana nan shi yayi. Sannan bayan wannan akwai solar tun daga kofar garin Rantan haka shiga gidan sarki tana na Abdulmuni Jibrin Kofa shi ba da ita a yanzu tun nake gaya maka. Bayan wannan akwai burtsatse wanda dishi yayi ta. Sannan bayan wannan ma akwai abin da wasu ma ba su sani ba an sanar da su a yanzu. A yanzu akwai ayyukan da yake rabawa tsakanin Kiro da Bebeji. Akwai makaranta block guda wanda za a yi mana a yanzu ko yau ko gobe za a iya zo a fara shi bi iznillah. Kuma na tabbatar a yanzu an ba da burtsatse guda 10 an yi guda 5 a Bebeji an yi guda 5 a Kiro kuma akwai renovation na mazaɓa 4 again wanda Bebeji suna daga ciki za a yi mata akwai damo ko ba guda a cikinsa akwai nan ma kaga batun ka ce baya aiki ƙarya ne ni an yi a mazaɓata wanda da yake cewa baya aiki ya zo ya gaya min a inda ba aikin ba.
1: Waye misali kamar korafin da suke da waɗannan ayyukan da kake cewa ai ba su fa a ce kamar shugaban karamar kuma ne yake yin su ba matsayinsa na dan majalisar tarayya kamata yi a ce wato kudirrika i gabatar da za a samar da ayyuka ga matasa na wannan yanki na ku a samar da ma'aikatu na hukumomin gwamnatin tarayya a samar da su iri-iri amma sai aka ga solar burtsatse da ba za a ce kamar wannan bai kai a ce ya iya sirji ba.
2: Alhamdulillah na ji daɗin wannan tambayar da kai mini. Abdulmuni Jibrin Kofa a yanzu nake gaya maka akwai aikin titi wanda ya tashi daga Kofa cikin garin Kofa zuwa Kotu yana nan za a yi shi an fara ma sannan akwai wanda hanyar ta shiga gari ita ma sannan kuma mutane rashin bibiya ne isa suke kalubalantar mutumin da suka tura in Allah ya yarda arzikin Annabi da Alkur'ani akwai ayyukan da za su sauka daga federal wanda Abdulmuni Jibrin Kofa shi ya motion kuma zai tabbata bi iznillah.
1: To eh ana ganin kamar tsawon shekarun da ya kwashi sai yanzu dai za a yi ta alƙawarin cewa za a yi wannan aiki a baya me ake bai ba
2: shekarun da yi mutane adalci ne ba sa yi yayi shekara 4 ina mulki lami lafiya amma shekara 8 da yi duk an samu matsaloli amma ba a mai fa adalci ba a cewa wannan matsalar da ta faru ba a kawo ta
1: su kamar wannan shekarun bai wakilcin ba kenan
2: yayi amma ya samu kansa a harka ta kalubalantar harka ta irin siyasa ya fi so a yi gaskiya lokacin Babu Buhari sai kuma aka samu

0: makasi
1: kana nufin shekaru 8 din gaba ɗaya bai samu damar sukunin gabatar da komai ba wakilcin sa
0: yayi hakan duk da haka sai da yi amma dai abinda mutane suke da bukata ba sa yin wannan adalcin ba sa kallon wannan ero din kuma ya kamata in za ka yi mutum adalci abinda yayi da in ya samu matsala in ka dauko alkhairin sa wanda ya samu matsala nan ma ka fada
1: waye misali abinda mutane za su fahimta shine su shekaru 8 din bai yi su akan kujerar bane kuma haƙoƙin sa da ya kamata na constitutional
0: project akwai wanda aka dakatar da shi kusan shekara 3 a dakace yake amma duk da haka sai da yau sabu sai da ita maka mutane amma mutane ba sa kallon wannan ba sa magana wannan kaga ya kamata kai adalci
1: ita majalisar ce ta dakatar da shi
0: kware ma kuwa
1: so suka dakatar to misali mu kalli batun karamar hukumar bebeji da kuke wakilta wannan irin ci gaba misali za ku ce kamar wannan gwamnati ta kuta samu
0: kokarin da Alhaji Muni Jibrin ku fayi Allah ya taimake mu ya samu wani yaron dan arziki Ali Muhammad Tiga wasu ma sun dauka shekarar 8 ina mulkin har yanzu bai cika shekara 4 ba amma ba mazabar da bai taimake ta ba tun daga kan block rumfuna abun hawa in kai ma'aikaci ne kai da kaci bashi gari a taimake ka wanda zaka rika zuwa gurin aiki ni a mazabata kuma kowace mazabata yayi mata akwai mutum biyar da kan mutum biyar ne less than ya danganta ga girman mazabar ya dauki karatun su har su gama mutum biyar da kan less than da kanan ne abin da isa ma sannan bayan wannan babu mazabar da bai ba da keken dinki akalla da ka biyar zuwa abin da isa ma ba mazabar da bai ba da machine wanda za a je gun aiki da ka biyar abin da isa ma babu mazabar da bai sarkin garin da masu ungonin su bai musu asir da asir da kudi su je su taimaki iyalin su ba mazabar da bai wannan ba muna da sarakuna 17 ba wanda bai taimaka ba kai in takaita maka a yanzu halin da ake ciki wannan duniya take busawa Ali Muhammad Tiga daga shekarun jiya zuwa yanzu zuwa jiya ba mazabar da bai je ya taimaka mutum akalla da ka 500 abin da isa ma
1: yana kamar na wannan irin abu
0: ka je ka dan samu kai dan karamin ka san mata su jari in ka taimake su jari yanzu zai habaka haka yake bi yake taimakawa da mata jari a yanzu sun nake ga maka kuma bayan wannan gashi yanzu wani abin dadi Allah ya kawo mana Ali Ibrahim Waziri chairman din riko da aka baishi ni fa yanzu ma na gane ina kan ni yanzu ma na san ma ni kansala ne da ban san ma ni kansala bane ba
1: to amma duk da hakan kuka ci gaba kuma da tafiya a haka ba a ce kamar gazawar ku bace ba gazawar wani wanda kuke zargi ba
0: ai dauda gora a ciki ake shanye ta
1: ko kun shanye ta kuke
0: mun shanye mun yi hakurin ka sai da muka shi shekara ɗaya dum muka ga abin ya tafi fa kar a zo bincike a ce da kansil akai abin da ba da shi akai ba sannan muka dauki magana muka tafi gaba ko da muka je gaba aka ba mu hakuri ashe mu sani ba ina da ubangida sai muka ji ubangidansa ya kira mu muka je muka zauna ubangidansa ya tashi ce babbar rigarsa ya fara lacca gani ga kira mana badi daga nan ga baki dai abin da yake gaya mana sani baya cin sani saboda haka shi ma gwamnati
1: sauraro sani
0: wai sun sirri shine ubangidansa abin da ya gaya mana kenan sani baya cin sani ai tun daga sannan lokacin da allura ake mana kawai sai ya dauki razor tiyata kowa yazo sai yayi mai kai ina gaya maka a cikin mukan sulali a da wallahi in ka ga mu sai ka tausaya mana kai a cikin mu akwai wanda suna tafiya kan naka hushi suke mu sun dauka kula ma ne saboda wahala amma haka muka jure muka raka bin wannan gwamnatin muna tafiya yanzu Allah da ikon sa yau gashi mun bibi muka gani wai ka ganshi a furgice a iya wannan wata ukun da aka bashi riko
1: to amma ba a ce misali ko a da ana tafiya ne akan tsantseni da kula da dukiyar al'umma ba yanzu ne wata dama ta samu giwa ta fadi kuma za a ci nama
0: to albishirinka ni a matsayina na kansila kafin na zama kansila da ni shugaban jami'a ina NFF ne na zama kansila har na zama kansila kawo yanzu har aka dakatar da shi ba a taba kiran ko shugaban jami'a domin an kira shugaban jami'a sai na sani in an kira kansila kuma dole da ni za a kira ba a taba kiran mu kawo mutum biyar a matsayin sa na yan jami'a wanda suka wahalta jami'a a taimake su na naira 3,000 ba
1: idan kuma ko misali a ce ku kawo a taimake
0: su ko su su kawo idan kuma da wani aka kira aka kawo ni isa haka sani a kira ni a kowace kotu zan tsaya in yi wannan jawabi ba ai ba har izuwa yanzu sai da Allah ya kawo wannan shugaban jami'a ko ba mu sani ba ya escort ɗinsa Alhaji Hunsa yayi ko ya ware wasu mu dai ba mu sani ba amma yanzu zuwan wannan yayi SA mutum 270 ana taimaka su
1: to amma misali al'ummar karamar kuma bebeji an haka ne sai su gan ku ba wai a matsayin ku na masu yin doka a majalisa ta kansiloli da kuke jagoranta wannan majalisa kuma baya ana ta yin abubuwa ba daidai ba ba ku dauki mataki ba ko ba ku yi abin da ya kamata ba sai yanzu kuma a ji kun fito kuna wannan mutane ba za su ga kamar kuna yin abin da bai kamata ba tun farko
0: ai wasu mutanen sun san abin da muka yi akwai yanda mun je har yanzu duka mana ake ana gaishe mu saboda mun yi iya abin da zamu yi mun gaya wanda suka isa akan ga halin da ake ciki domin in ba mu gaya musu ba na gobe za a tambaye mu dan alqur'ani muka rantsa da shi kuma mun gaya musu kuma ba a gyara ba amma da yake Allah gwani ne yanzu ba gashi mu muka dakatar da shi
1: to kuna nufin tarnaki a baya akai muku kenan
0: yayi mana dai tunda bai taimaki wanda suka zabe shi ba balle ne mu mu da muke abokan aikin su ma bai yarda da mu ba bai dauke mu a matsayin kansula ba garzali ba an gaya maka abin da baka sani ba mu fa a da idan za a yi abin kaga an neme mu to su ake amfani da wannan zaman da muka yi a je a aiwatar da abin da aka dama amma ba abin da za a yi da mu amma fa yanzu shugaban karamar hukumar mu da aka ba riko yanzu Ali Ibrahim Waziri plogi na mota an zai canza sai ya kira advisor da councilor ga bukata ta wata za a karkashin local government din Bebeji sai mun amanta in ba mu amanta ba za a yi ba amma fa da ba mu isa ba kai ba an ga maka abin da ku sani ba advisors mu a cikin su akwai rani suka tafi ma dole saboda azaba sai yanzu suka dawo saboda ba su san ma su ina suka harawa mulki dai ake kuma ka sani in kana jami'a in ba ta kawo irin wannan ba so ake karfa mata asiri ya za a yi ka ga baraka kalme ta saboda haka dole muka raka hakuri so muke ya zai mutanen mu su dai gane ina aka hara dun baiwa da gidanka ce zaka rusa shi amma ka ga mai rusa kuma fa lokacin da aka gane cewa rusa yake so a yi me ya kamata a yi a dakatar da shi to kuma Allah ya taimake mu gwamnati Allah ya kara mai lafiya dan albarka Allah ya kara mai lafiya shugaban majalisa Allah ya kara mai lafiya abinda suke Allah ya saka musu da alkhairi kuma su cigaba da bincikin da suke insha Allah duk wanda yake akan daidai Allah zai taimake shi
1: to amma misali wannan abu da ya faru ana cewa kamar bita da kulli ne kuke yi wa wannan tsohon shugaba naku kuma shugaban karmar kuma ta Bebeji a baya an ga kun yi wani yunkuri na tsige shin har aka je dai aka sulunta aka dawo aka ba ku hakuri kuma ana ganin kamar kun hakura sai gashi abu ya zo ya saki ba a ce bita da kulli kuke ta yi masa ba la Allah ku yafi ku gaskiya
0: garzali wannan magana da ka faɗa da kai mun tambaya mai kyau ce kuma na so da kai mun ita kuma kai mun garzali ana dan baka labarin lokacin da muka yi wannan yunkurin ya ji ya ubangidansa ya kira mu kuma abin da wanda ake so a gyara in kace kana da matsala a gidanka a gyara me ya kamata a yi amma fa abin da aka ga mai sani baya cire sani gashi yana zaune ga mu ga elders din mu haka sunan su daji ita shi faɗa sani baya cire sani shi ma gwamnatin sani ne mu muka sa shi
1: to yanzu sanin ne ya cire sanin koko dai awwali ne ya cire sani yanzu
0: to yanzu garzali wanda ya cire sani doka ce ni ma kuma zamanta nake saboda haka so suka ga in aka tafi a haka in aka gangara wannan ramin to kaga dai mu shi kansila mai duk girman kansila idan gwamna baya kai waye shi duk inda ka kai da kaburin ka idan gwamna bai ci ba waye kai kansila ina za ka idan dan majalisa bai ci ba ina za ka idan sanatan ka bai ci ba ina za ka idan rep din ka bai ci ba ina za ka shi ko ciya ban dama ba abin da ya shame shi dama in ba a ci ba ma an ya ga dama dama ya gindima abin da ya gindima
1: ina gani amma anya a ce shugaban karmar kuma goda a ce ba ruwansa idan
0: muke su ba har aka dakatar da shi mutum biyar a basu naira 3,000 ina gaya maka wannan garzali bai taba kira ba ya taimake su
1: yanzu ta canja zani
0: alhamdulillah ina gaya maka mutum fa 270 duk wata akwai mai 15,000 akwai mai 50,000 akwai mai 20,000 akwai mai 200,000 duk fa iya wannan darukan da aka bashi ba kuma duk mataimaka ne wannan kowa zai iya yin sanihi da jama'a sa wani ma an ga mai kudin wani zai ba domin a rike jami'ar amma fa da fa shine shugaban kasa shine gwamna shine dan majalisa shine chairman shine councilor shine sarki mai unguwar ma shine haka za a ci zabe
1: na'am to wannan rabul lokacin mu riga mun cinye shi sai dai cikin daƙiƙa 30 menene sakon ka na ƙarshe kafin lokaci na gaba mu saki haduwa
0: alhamdulillah garzali roƙon da zan yi wa tun mai ruwa da tsaki a jihar Kano tun daga kan gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf Allah ya ƙara mai lafiya da mataimakin sa Murtala Salagaru da duk masu ruwa da tsaki na jihar Kano dan Allah dan annabi dan darajar fiye yan halitta duk lokacin da za a duk wanda za a ba takara inda aka kira sunansa da matsayin doctor inda aikin yake a ba suna ne a ba suna ne ba yana yin aikin a aikace ina iya fada mutum ya gyara shi kara kara ba shi takara
1: kuna nufin yanzu yan boko za ku ja da su kenan
0: ba yan ba wannan ne hujjata ba ni hujjata shine duk mutumin da ya saba iyanka cikin mutum ya cire mai wani abu ko kuma mutuwa ya an bai kudi za a dauke shi
1: yanzu dai kana so ka ce kenan wuta ta kona ku kun ga toka kuma kuna so
0: wannan gaskiya ne ko mutuwa akai akan garsi an biya su to he daga darajar mutum ya taimake shi wannan aka mutu yace an biya ya za a dauki gawa ya zai iya taimaka wani
1: to wannan rabul muna godiya bari zo ga wannan rabul Isa Garba Durma cikin daƙiƙa 10 menene sakonka na ƙarshe a cikin shirin
2: sakona na ƙarshe farko injiniya Garzali Jibril mai mashi godiya zan ƙara yi kuma in ja hankalin mutane ni ma zan bi ta bayan dan uwana dan Allah ko nan gaba indai mai gashi takara indai dan bi safa bi birane bi da dare to akai kawo irin wayannan mutanen musamman.

kamar yadda kuka sani mai girma sanatan Kano ta Arewa sanata Barau al'ummar su suka dora musu a cikin tsawon lokutan da sanata Barau Aiji Barau Maliya CFR yayi yana wakiltar yankin sa ya kawo musu ayyukan rayi kasa kama daga bunƙasa ilimi jika makoshin yan jam'iyya da ayyuka daban-daban wanda ta sanya wasu ke ganin a fadin wannan kasa babu wani sanata da yake taka rawar ganin ayyuka a mazabar sa sama da sanata Barau Aiji Barau Da fara dai shirin na wannan makon zai yi duba ne akan irin gudunmuwar da sanatan Kano ta Arewa sanata Barau Aiji Barau Maliya CFR ke gudanarwa al'ummar sa wajen jika makocin yan jam'iyya ta fannoni daban-daban dan dai a san irin yadda yake sauke nauyin da al'ummar sa suka dora masa Maliya damuna baki mugunta mikiya mai hangin nesa suna ne daga cikin kirarin da kanawa ke yi wa sanata Barau Aiji Barau mutum ne shi fasihi mai hakuri biyayya juriya da kuma son kyautatawa al'ummar da yake wakilta

0: batun yadda sanatan Kano ta Arewa sanata Barau Aijibrin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya karbi bakuncin daruruwan matasa daga dukkanin mazabu 11 na karamar hukumar Bichi a majalisar kasa dake birnin tarayya Abuja tawagar karkashin jagorancin wakilin matasa na karamar hukumar Bichi Ibrahim Ayungu sun bayyana ziyarar ne a matsayin jaddada mubaya'a ga sanata Barau Jibrin tare da tabbatar da cewa za su yi aiki tukuru domin samun nasarar jam'iyyar APC a zaben 2027.
1: Bayan sallama mai girma bisubu sanata Barau Aijibrin Maliya wannan matasa da kake gani zunzurutun matasa ne daga karamar hukumar Bichi kuma mu ne muke zagaye mazaba 11 na karamar hukumar Bichi. Mu ne muke gadin akwatuna 277 da muke da su a fadin karamar hukumar Bichi. Duk wani akwati da muke da shi a cikin akwatuna 277 akwai wakilcin sa a wannan guri. Kuma mu ne muke jagorantar kungiyoyin matasa na karamar hukumar Bichi. Wayannan da kake gani mai girma da shingu sanata, ciyamomi ne da sakatarori aka tsinto na mazabu 11 da muke da su a karamar hukumar Bichi. Wanda Bichi muna da wani tsari wanda muka yi na harkar mota gwagwarmaya wanda aka raba yankin Bichi kusan shiya guda hudu wanda aka yi shiya tashar mangoro aka yi shiya yan buredi aka yi shiya babba hanya aka yi shiya hayin waya wanda kowane shiya aka yi mata shugabanci na mutum biyar wanda suke kowane mutum biyar kuma a kungiyoyin yan buredi muna da kungiyoyi 35 karkashin jagorancin wa'annan mutum biyar din suke kuma duk abin da aka faɗa wa wa'annan jago muna da kungiyoyi 35 wanda duk lokacin da abiya tashi aka taba wannan shugabanci na mutum biyar za su taba ciyaman din kowace kungiya za su yi organization din su da motocin su za a faɗa musu inda za a haɗu za a fito yankin hayin waya suma muna da kungiyoyi guda 30 yankin tashan mangoro muna da kungiyoyi 40 yankin babba hanya muna da kungiyoyi 34 yankin babba hanya muna da kungiyoyi 34 wannan su ne kungiyoyin da ake gwagwarmaya da su a fadin karamar hukumar Bichi su ake ba motoci a tafi campaign kamar yadda ne bayani a baya su ne waɗanda suke tsara akwatuna kuma tun sun kun sanata Barau Aijibrin Maliya muna tare da tsarin ka 100% ba dan komai ba akwai abubuwa bila adadin na alkhairi wanda kai mana wanda ba za mu taɓa mantawa ba. Matasa bari tuna mana lokacin da za a fara COVID-19 ana saura kwana biyu ai lockdown sanata aka tara duk wata kungiya da take a karamar hukumar Bichi aka ba mu sababbin babura wanda a wannan lokacin kita baburan a kungiyance aka badar da su aka muka sai da baburan muka raba kudi wa ƴan kungiya kowa ya cikin muka yi rayuwar mu cikin COVID-19 ba tare da mun sha wahala ba wannan abin mun tada muna son mu samu damar da zamu zo gaban ka ni ma godiya kai mana abin da ba za mu manta ba mun ji dadi mu kuma mu gode akwai aikace da yawa wanda in lissafa adami sai mu kwana muna lissafa a karamar hukumar Bichi ba dan komai ba saboda daidai kaga karamar hukumar Bichin nan ka taimake ta saboda ka fahimci akwai wanda suke kaunarka da zuciya daya mai girma da shugaban sanata akwai mutane da yawa wanda suka dinga zuwon mana da shedanci wanda ba adadi akan harkar tafiyar ka mu kuma mutane ne masu amana kuma masu halacci muna kallon irin abubuwan da ake mana tun daga kan empowerment din da ake yi na duk wata ana tsinta a cikin kungiyoyin mu wata daya wata biyu a cilla kuma abubuwan suna yi wa matasa dadi 100% so irin wayannan abubuwan alkhairi muna kallon su shi yasa muke ganin mu ba yanda za a yi mutu amanar ka saboda mun zabe ka muna tare da kai tun daga 2015 wanda ma tun ka da 2015 yake tare da kai mun zabi sanata Barau a 2015 mun zabi sanata Barau a 2019 mun zabi sanata Barau a 2023 za mu zabi sanata Barau a 2027 da ƙarfin dukan Allah mai girma da shugaban sanata inda da lokaci ko zuwa gaba muna so ka ba mu dama wa'annan mutane da muka tara ciyamomi da sakatare ko a Kano ne kowa ya zo ma da zunzurutun mutanen da suke a cikin kungiyarsa domin ka gani ka kara tabbatarwa da cewa jagororinka na karamar hukumar Bichi suna kokari kwarai da gaske suna yi mana iya ba su kokarin su abin da ya shafi suna daurin aure Kabiru Bagudu ne Sudan da sauransu suna iya ba su kokarin su dan su ga sun taimaki mutane muna godiya sosai da su dubbin sanata mai girma da dubbin sanata a madadin waɗannan matasa da muke tare da su a wannan guri shugabannin kungiyoyi muna godiya bisa wannan dama da ka bamu sakamakon jiya muka zo wannan gari na Abuja jiya ce ranar yancin kai mu ma jiya ta zama mana ranar yancin kai a wajen mu domin daga cikin mu akwai wanda bai taba zuwa Abuja ba a siyasance kuma yana siyasa tun kuma an san yana yi amma dai ba a taba kawo shi ba akai wani tsari da shi wai a ce yau ga mu a gurin da sanatoci suke tsayawa suke magana mu ma yau ga mu mun zo wakiltar mutanen mu muna godiya kwarai da gaske bisa wannan karramawa da kai mana kuma muna mai tabbatar mutanka da cewa muna nan akan umarninka na azabi jami'an APC daga sama har ƙasa daga sama har ƙasa da wannan yan kalamai nawa nike godiya Allah ya saka da alkairi yanda muka zo lafiya ubangiji Allah ya maida mu gida lafiya
2: mana ta Allah ya sa muka zo wannan ziyarar kamar yanda mai magana yayi maganganu kuma ya kamata a ce mun yi jaddadawa da muzo mai zo gaban sanata Barau Jibrin Maliya mun zo gida ne na karamci kuma an karamta mu kuma yanzu ma na san za a karamta mu kuma mai girma da sungu sanata kuma sanar president na gobe kama kalama gwamna mana tabbatar ma kamar yanda mai magana yayi magana wannan matasa da suka zo wajenka ka kira su a sojoji saboda sarkake siyasar kuci sun tsaya da kafafuwan su sun kuma yadda suna da amana za su zo gabanka mun kawo ma ziyara ne na mu tabbatar ma da irin alheranka kamar yanda ake fada ma akwai shedanci a buci akwai wanda ba sa so a yi mu'amala da kai mu kuma muna duba alheranka na baya dole za ta sa mu tsaya mu jajirce mu haɗa kan matasan nan kamar yanda mai magana ya faɗa ma matasan nan an raba ta gida kashi hudu na fici sannan kuma kowanne yana da shugabanci na mutum biyar sannan kuma wannan shugabancin ina mai ba da shawara ka daya ka duba ka rike wannan structure idan ka rike ta to ƴan siyasar fici gaba ki ɗayansu za su koma kabo neman alfarmar ka dan wallahi siyasar fici gaba ki ɗaya a nan take bai zo ka ba ya nemi albarkacinka ba wallahi ba zai ci zaɓe ba mu muke rigima a akwatu mu muke rigima a wajen taro mu muke tabbatar da a ci zaɓe to mai girma deputy senator president ina mai ba da shawara ka tsaya structure nan ka rike ta hannu biyu saboda wallahi an dakatar da siyasar kuci sai mun koma za a yi ta sabida yanayi na lokaci yasa ina mai bada hakuri ba mu kikkira sunayen manyan mu ba mun yi maganganu da irin su Alabiyar Labawan Shema'u ya babba mu shawarwari duk wanda kaga ya zo nan da yake da kafasa mun to a hanya labaran da muke samu wa'ansu suna kakkuro kakkuyi waye wa'ansu suke zuwa gabaki daya abun farin ciki mutum biyu ne suka kirwa a sitiraccen nan can muka ɗauko ta sannan mai girma sanata abinda ke damun mu muna yin iya bakin kokarin mu rahin ganin darajar mu to yanzu mun zo gaban ka za mu ke ya kamata a matsayin mu na gwagwarmaya ƴan gwagwarmaya idan muka yi abu a tsaya a ga mutunci alherin ka ne yasa muka tsaya da kafafuwan mu mutane da yawa a cikin mu kamar yanda masu magana suke magana suna da bukata a taimake su akwai wanda sun yi karatu suna da bukata aiki akwai wanda sana'a suke da bukata sannan kuma kamar yanda nake gaya ma wannan structure ta siyasa in ka rike ta kowa sai ya zo ka ba neman ta ba sannan muna godiya a kan irin abubuwan abin alherin da kake mana ka yi mana munan gidanmu ne wannan ita ce ta sa muka haɗa kan matasa saboda mu'amala da muke da su ba don ƙarfinmu ba mu gaya musu gaskiya a kan ka ɗora mu a keken ɓera kamar yanda mu jam'iyya ce a gabanmu mun yi magana cewar za mu zaɓi Bola Ahmed Tinubu za mu zaɓi gwamnanmu Abba Kabir Yusuf za mu zaɓi sanatan mu Barau Jibrin Maliya za mu zaɓi ɗan
3: majalisa na tarayya ya Abba Kabiru Abubakar Bucci, za mu zabi ɗan majalisar mu na jiha Orobin Rawan Shehu Bucci. Za mu tun daga sama har ƙasa, mu ƙanana ne ba ruwan mu da faɗan manya, mu jam'iyya muke, ba ma yin wani heɗanci. Muna kuma godiya da karramawa da kai mana, dan an karrama mu. Akwai da yawa wa'ansu 'yan siyasa ba sa karrama mutanensu. So abin da ya sa muke daɗa gaya ma ka karrama mu, muke da buƙatar ka karrama mu. Sannan kuma ina mai baka shawara, mu muna yin harka ta siyasa a bisa kan mu taimaki kanmu da iyalanmu, kowa yana yi don ya amfana. To idan muka yi rigima, sai wani ya zo ya rubuta ya ci akwatin shi, mu ne akwatin mu muke ci. Muna son matasa wanda suka bona idan an koma Bucci su tabbatar sun zo wajen Maliya.
0: Bayan gancewa ban nasu, sai mataimakin shugaban kwamitin yakin neman zaben sanata Barau Aljibirin Maliya CFR da jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Bucci, Honorable Bello Usman Baban Shema'u, wanda ya jaddada cewar matasan ƙaramar hukumar Bucci na tare da sanata Barau Aljibirin Maliya CFR, saboda ayyukan da sanata Barau Aljibirin ke shimfiɗawa a ƙaramar hukumar Bucci da ma yankin Kano ta Arewa.
4: Mai girma, tun da ma kanka zama mataimakin shugaban majalisar dattawa kai dattijan. Ka san dattako kullun kansa kake. Mai girma, muƙaddashin shugaban jam'iyya na jihar Kano Taimako Alhaji Baba. Mai girma, mataimaki kuma shugaban jam'iyyar APC na shiyyar Kano ta Arewa, Malam Abdullahi Togo. Mai girma, jagoran tawaga ɗaya daga cikin ƴaƴanmu, Malam Kabiru Gagudu. Mai girma, shugaban SLA shi ma ɗaya daga cikin ƴaƴanmu. Mai girma, SLA Aminu Chachali. Mai girma, sakataren SLA na ƙaramar kuma Fitri Malam Yusuf. Masu girma, ƴaƴan Deputy Senate President. Masu girma, askarawar rundunar Deputy Senate President. Masu girma, ƴan gwagwarmaya horo da tarbiyyar mai girma Deputy Senate President. Masu girma, ƴaƴanmu ƴan gwagwarmaya ƴan Bucci na haƙiƙa da suka ansa Bucci, da suka wanke Bucci, suka taho kan aƙida da manufa da abin da aka san Bucci da shi. Ba na buƙatar in ce komi, amma saboda yanayin ya kamata a tofa wani abu ko ya yake. Da girma da sungu sanata, duk abin da yaran nan suka faɗa ba gaba. ƴaƴanmu ne, mun san kayanmu, mun san abinmu. Ko addini ne ya riƙe irin wannan runduna mai girma da su sanata, za a kai ga nan jihar Lafiya. Kuma yara ne yanzu da suka zo suka tabbatar ma hannunsu yana kan kunama ta gwagwarmaya ta yaƙin tabbatar da APC sak a ƙaramar hukumar Bucci. Ba zan ci abubuwa da yawa ba, illa mai girma da sugu sanata, inda dai ake samun yaya ka same ni, inda duk wa'anda suke kan aƙidarka da ka yadda a yau a raya gobe ko a gabana, yanzu na zo ni hukunci mai kyau kai a kan ɗan uwansu ku baɗana. Ɗanmu ya zo da abin da zai mai daɗi, kwakwabai ka ce a'a, abu kaza ne zai ma daɗi, abu kaza ne zai ma daɗi. Kuma na tabbatar a matsayi na iyaye, muna godiya da wannan. Saboda haka a ƙarshe, mai girma Disungu sanata, maganar APC sak a ƙaramar hukumar Bucci, babu gudu. Mai girma Disungu, kaji da bakinka kaji. Allah ya yi muku albarka, Allah ya sa muku albarka. An yi magada, Allah mai da kowa gida lafiya, mun gode maka. Alhamdulillah, ajanda mu ta gaba ba za mu tura mu manta da albasa ba, wato jam'iyyar uwakowa. Zan gabatar da shugaban jam'iyyar APC, mataimakin shugaban ASN Rashid Jahar Kano, tsohon Kantoma, tsohon shugaban jam'iyya Honorable Abdullahi Magaji Kantoma Ruwan Ilyasu, shugaban ƴan dangole na yankin Kano ta Arewa, domin ya sa wannan taro albarka. Bismillah.
5: To, ni farko
0: Honorable Bello Usman baban Shema'u kenan, mataimakin shugaban kwamitin yakin neman zaben sanata Barau Aijibirin Maliya CFR a karamar hukumar Bichi. Daga nan ne sai Honorable Abdullahi Magaji Togo, mataimakin shugaban jam'iyyar APC na Arewa maso yamma, ya ce kowace irin nasara da ake nema tana tafiya ne da matasa. A don haka ya yi kira a gare su da su jajirce domin samun nasarar jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa.
5: Mai gida sarta, ina taya ka murna. Na kasancewar waɗannan Republican Guard suna wajen ka tare. Kuma ina tabbatar maka cewa, kafin yi bayani, ina tabbatar maka cewa yau bacci sai dai barawo. A bacci. Kuma dai kowane ɗan siyasa, ko ma wane ne shi, a ƙarfin kuma bacci da waɗannan ke takaba. Kuma yau ga su a gabanka, sun zo su ɗauki umarni daga miƙati, sun zo su da mutum jira mai shi mai girma shugaban ƙasa ya ji ya san yana da magaji. APC, APC, Nigeria, Nigeria, Kano, a Kano. Wani abban? Wani abban? Kano ta Arewa! Kano ta Arewa! Ban ji ba fa! Ban ji ba fa! Me kuka ce? Ku ƙara faɗa. Ni ma da uwa mun ce sai Maliya. Mai girma shugabanmu, jagoranmu, sanatanmu, sanata Dr. Barau Aijibirin Maliya CFR, wato ana cewa yaƙi sai da komanda. To ga komandan gaskiya, in ji sakkwatawa suka ce wa gashi komandan gaskiya, da kuma namuna. Masu girma, dukkan manyan baƙi suke wannan wuri a hatafin, wanda lokaci ba zan iya bari a faɗi sunan mutane ɗaya bayan ɗaya ba, da jami'an tsaro da kowa da kowa da mafiya girma waɗanda suke a gabanmu, kuka zo gurin nan tomin mai girma sanata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da abincin sa tabbata ga fiyayen talikai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ranke ne yau kwarai da gaske, ne ina cike da farin ciki, domin duk wani tatabirza da ake yi, duk wata rigima da ake yi, duk wata nasara ba da ake samu, to ta ta'allaka a hannun waɗannan matasa da ke da musu. Da su ake cewa su je su buge su buge, su ake cewa su je su ɗauko akwatin su ɗauko, su ake cewa su je su kwace su dangula su dangula, su ake cewa su tsare su tsare, su ake cewa su raka su raka, har sai an tabbatar da nasara. To yau idan wasu mutane suna tunanin cewa sai yanda suke da jama'a, to alhamdulillahi bici gari ne wayayyu, masu hankali, masu ilimi, matasa masu hikima, masu dabara, wanda suka san ya kamata, wanda ba sa manta alkhairi, suka ce su sun ki abinda mai girma sanata ya ce a yi APC tun daga sama har ƙasa, kuma fi za su yi.